mbambara gago ke emtswiga mogawana de ya jewa ka ya kwa nkhane mtswensi ke mntse te tiyo go psalm 40 vers 11 ntiyo go te koma go ntata khane mki kharo sna go tswara go imakhare ta nnta I khanitse hiti gao cheka e ga tsa go tite o ka ise ata iyo go ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe go ga khoma te kiteng e te ta go te khetse akuyen tanga masa yabate ke hem tui kham khwena khwe makhani ma tang kara la par kham la par to khanu khani ma ga to kham di ga ka manu ka te a khani ma yowa kha ate to ko te a tu e na te khani ngam ku he no khani mi cheka heta khiri kum ove khani mi ke ha khote wo sa ya wa khom no ke ha kho ku I ko yu khani ma te ka ti ve kham khu kham di cha khu te kham khara yi cham gasan manu cham khoma cha domi ko adita ma khanim ki khasam e tu si tu kurina kuri te ata khariyate ntio te la parana ko ta jara sane khaniche tenguyete da dite sa di kawaka a te kha di ngam ko kha di cheka khari o yare wo hawe cheka khari o yare wo hawe ngam ko khaniche khayo wa kha te ga ko ta ku ta man kuyata ha

Mexica FM 107 kwe tano nyeke tame 6 se tamo ko 18 minute zente enge kerma kwa tam ama kuma mtam kakate abase kwa tako anje tete tam kukara kwa tako te doro kwa te kuma ansana tisinu ee zinya mwa kwa te abase ya mwa kwa ta ngwe ma te nita ye yesu ya kwa tako kukara kwa tako anka atima nde huji ate a anka mjika nguwa hamte o ma Nelson Mandela hamte aswere maa hikoji na kwa hamte a mana hikoji hamte kare maa hikoji hamte a kere mahi koji nin ejika an koje te kare kare naka an e yano an nunwa kwa kham ku yen koji kha nganu kha tam no khamu ku kan khamis na unga ta kha nin ejika tama kha kham ku ima hisena ke khanu ke hisena hivinu na unko na jike hisena ta ha ya kha ma ki ya ko e klo ku kwatri ka tanu kha kha khamu an sun mis tinu ti ma kiti ti ara e khom ti kwa abase ti ti abet nde kho ti beka ti ka ta hito ti kare sino kota kwa ti u kha ti tana kota kwa ti tenu te ta site ku ke hem tsui kha ma tsui tsui tsui tsui ta te u yo ka te mo ansen ka tsamji te ki ya kwata te anka te kha ngam kha u tshehe na kwa kha dikutu kha u tshehenu kha mo wa kunxano kha tinta kha di kha nxano a tsamji ka tsama ansen ku mekisin ti ti a te ke si iminya hi ta ma khanu inji a ji ti a tsam ti ta ti ji mukunda di kona ka gana di kona ka khara di kona ka domuro di kona ka a ji a ti mo wa ana kota di kuma ansen ti khara ve ti gana ve ti mukunda ve ta ti domuro ve ta kha ti kuma ansen kota ti mo ana ku mi hwe ti a kwiye ka kona kha an tsi ka iminya hi kha eti awo khata eti kuye kota kota hanu ti ado kha doro khata sino tiki hisina kota kwa kainja kunwa kota hi yute atun kara dangwa wo timbe nngi kya ko shiwe te mu ana kota kwa anse ngana kya reka e shiki te mission sino ti kya reka ko tiu he mu wa asin cha ke hem kui khama khau he kui kui ta nde kuri ko mba kuri ko tswai ta ko ta ti na ta i kara mu wa asin te kai an kunye kai an jaro kai an jamana kai an ana kai a kubwa dikya anata irika mia tive kubwa dikya sakya tsamzika na wangoti wo kota kwa tinwa kota kwa dije kota kwa tinwa kota kwa ditinu anje ken amho didi kawa no didi kun ata timu wa asin ti abasiyata ha ka yadi ike a kunya kaya kinu te kaya kinu kana kaya kinu jaro kaya kinu jamana kaya ki a i he timu wa asin da kunu titita ke hem tsui khama da kunu khaka kha si tsubuna ko abasi de tsamsika de ko ma asin ko makite tinta nde wo te bete mukunda ki te makiti abe te tinka i he khau tawen khau tsunwe ta kha a abasi ma kho ta ha ke su ike ti u te kha yesu isena ko ta commission te u ta ko na an e khoje a tsamsika kha ku ye ko ta ko nwa ka re ko tsai ko ta ko hinu an e kha abasi tita hin venu ma e ngin e te kha te be kha ta ko te kha te be no anjete anka te veringe unasin te kuiha kwetam

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka. Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu. Ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusu mwuka hana titwai e mkao o titwai e kula tiki ikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katene koyo ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua tage pandu kakake tike e heke tipange ngauka ake panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uham Mandela kaitam tike e he kwe Mandela genkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya genungawi chikwa kri ekwa he Sita Afrika hege ngole nguisisi ya genkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM
4: Doma kwa de makwena uma platform den ki
3: Ona ten siwa
4: Owe dafona nyecha FM
5: XCAR

0: Ach, irie, tla moho exka FM ki buri eshwara maatera marit berakum. President Cyril Ramaphosa pareisi Frankrike kasiya kwa tingo dri e dara kakamenya dikim. Ni dara e hii tingo jarot ae jimusha osa akom kaisa tako shure jao ko jita maha nungo temo ko kaisa. Ramaphosa UNESCO si ute umberewa e pareisi kwe dara kwe tako te ogu kaisi ngo Chincha sen a shure jao jiki ngo nata I kara ngiku a kuri jika hii iti kwe ikim. Kaya kuji ama kuka aguha Francis si ubismi si kwenche nura maposa sonda hat e si kahuna tintin ka nga ka he ngiku kwe delval bo si kwe siu he ngo lungu val ki nga ka nga we ki te ogwim. Nga we e hii hii ngo nga ka isa sin Afrika siu amina nyam ka tungu si ki o hina ama. Ramaphosa te o goha blome jiu nga hoi e tako UNESCO si u ngo nga ka nga weki ngo te horo mai gu tuen jiu to o hem. Ama ngo kunga ti ham ae kuhe ti ya minister na nu o kaya hurumende dia ki ngon kon tam. Tam kwa ra hoi hing o kaya kwe a ekrule ni metro si dia ngon si ka Jamestown si di hofo kaya king a ka gwe ngo kwa sena ku ka giti ya te kunga kasa kai tam. O a ngo jao ki kwena ka kakao si di a Linda Gasheka takhunuk eite hin stati manda kwe Imogen Masaji vunsta ka tse si ka ngo kuteto kweu anigyam kwen cho kwe hin ataka kemi behari takhunuk kwenye pa o a metropolitan di a Julius Mkwanazi mse e hoi tim. Behari no Mkwanazi wika tse si ka 50 desi narande ka kwase na kukara ti nungi fo na ewa kwe hin kurina inasire unwe itam. Dri, kau kai kwe a mwidu kwa no jarot arehi ngo te isa Mkwanazi disiplina o kaek e ki tebe ta inse uopoti takon metropolisa na ata nga hita makhanum. Masaji ni kase kata ngo mwidu kwa no asa te o kunga o adresi ji ango e ngo che akara hui nu ngo asa ngo tia nga oji e karati ki takon no asa ako ek e inja kumwa gwem. Kao organisasi e Gift of the Givers nga te sinu khana fefe nien taha deisen de un anga ati ni musina kao o sindaram si nyamahik e kham. Ni organisasi e tui khai tia jinga jiki rumenden ate karako un saana tu khuji a ngo ni taong ka kwa kwen khana di unu ka kiare kaisa kwa hati na kao tati ama. Kwa hui taha besa a seis hona ti kwen aguya kuyanis berga ki musina ki kwa horoko ngo muidi kwa no ngo sieko udam. Uya maate kwe Gift of the Givers ina a Clifford Mabe nga te sinu khana jao ke kwa nae te horo kwa tiin ngo an kao kujikhan ka te ji an kwen si ota tiin na si ota tiin ta ko statin di jao a ngo khana kyangabe tam. Ama nga ta sinu spani he besa na besa kuno unji aji a tenu kia waka ta tem. Borishi u kheruem. Te ton kwe na veik niega nien taha ki kaili chaki kapsa flag ta arinja isi ka Tuitui nako parlamende ka kuwa gwe ngo khan a municipality di jao ji cha ya kara jaro manyaya te tak uya koma. Ni tuitui ya hinsena te ngo mbunga kwen di tkoma te maa ko trek am open barabes kermer ta ki te he. Se sa ko kapstat metro ki wo ti sinu ngo khom si munte tui ti kwa ha jaro mai te we langa nuka elicha ki ta te kun kwen am. Hasi tam ki koleka kaleka ngabe ji a ngo mberewa ji u jao ke ji. Chumbushu jao jina shaa huji uchea karakun ya he na kwa ae jita maa kwen kichea kaveta kuiya tim. Munga kwena kwa huita tam si khana khunji gara oe ti e hurumende na kisi ya kwa khana kagwe tam. Akhiri bori ya teki ata ya akhiri nge kubori ya khawana kate keke se nge kame tin ire kama huyom.
1: Kim jawala ke chikri ya wali nke akhiri ke SK FM tawle magia ambungi gawa SK FM iwi tangi ya tangi kumika ke mhum ya mika reverten moyon. President Cyril Ramaphosa ka ang hei agda gen ng frangrei ke parais aya kunan ke viko ma agda gen ng hong khamsang ua kam ay kao chon ya angke besuk ka ang hea ge ke gyan. Kan ngawsi ke chigan ka chonong ke besu ka ang kia kham kham weso ka ngay ke kham ka pang ka kaya ka ang hechik de gie ng ngoli cha ka ang gani kuna ka antini gie thwa kalik kham kwe u vilung wisa ka ang hegia o skola ka kunan Ramaphosa ka ang hea chik de gie ng UNESCO ai brewa kunan kan higia wa Paris ai kuna ge besuka ang kagani kuna hangi agge un angawa jango ke gang ki kan higia kham kham ge un angawa kan eke onervais ai vi koma chongan ntsa khoi kang he chikri gya khare khono ko fransi ai gani kunan katini gya wa bisare ti aka chong ramaphosa sondaka ai kam kang he chikri gye ke wa honor ten tin aga ndivi kang he gya wa kau kang he chikri gye ngo kunisan nas vel bos ai kunan kang he gya su wa ga eke langa fal ai kunan kan hoshi ki viko magan gani kuna sit afrika ai tropa khawit tamani sig ya khamso irste aga world urloh ya ya gani kuna yang ichi de ge chu kawan kan hoshi kan hi khawit tamani de ge ka khu de ge ga ufro li ke yin de ge chu kaw rampoza aga ngun ya te ke chigan kan hoshi gi ya kan ka khu mu ge te ni kham kham ko sang wan viko magan gi o minister aba ke aga ok tak tay gi ya war khiran ai gani kunan vikoma ko kakacha sang hisig de ge chugo shia vikoma ke ikorleni metro akuna talak kam se agge gya on german stone ki a hofu gani kuna de ge chwa sa u tisa ka hi de ge chugo tisa mugo ge khoshi ge gande ya akuna hofu yin chig de gya wa mens leke halbrona ay gani kunan linda ma ka seka ya ang he khwit mit de ge on gani kuna chig de ge imun gan mushaji von start ay kam kang hisin agya khamsu wa wofu yang khotme se ge chugo khavi ko man gani kunan ki man beral yang hegia wa vi ko man aga kunan agyang ayu hofu yang hegia wa metro plis an aywa julius moko nazi khotme se ge ra chugo guan la yang aya chong de ge chugo amakan de yan pero ke chig de ke moko nazi nakam aga gani kunas ing ge ra chugo ng khawasa ke 5 tak taisin randi malich ng sa isya ki kanda chik kwa yag dige ng hukaw kain ay gandi ang akunan. Yifiri ing sa jit gigi da chuwe khali uwan, totru giga panga ki tsa ag dige ng hukaw ka chongan. Viko mako ay dri yi ng hekawito na si gigi tkwa tam tam wisung uwan hulang a chongan ki mako nazi kang hi ag dige ang mga hufu ay dange ng singgiya ng sobe sa agin hulang ang gani kunan opot ke chik dige metro plisan ay viko magani kunan. Musaji ke osheka kang hes agdigya subisa kama ko ngwa sagin ola ya ngka ise gya kam kama ko su wan gani kuna ko n yinki ge ga kosa ai oron sa si give of the gives agyan ngun ya ta ke halma ngai gya kam ka m de ge chu hana wa gani kuna ngi gya ma sina ya kunan kang hising gya kam a chi khot ai gi ga chun diwi ka tin gi ya in ngole hung ka ing gi ki kam chi gi khol sit africa ya ang a chongon aka 5 and 9 tak de sin de sing gi da chu gi pa ki o khron sa si ten gi ang ha de khol man ngai gi ya ti sa ngol nu at mina ka ing gi war khira ngai khawi tam ne gi sa ki go ki chi gi ka ang gi ang he gi ya nu ra ka e ki gani khuna ko yitene gyan ngun ha tege besa ng sisig de gi chok kam ka chik khot ai ses honor ti ing de gi chuk kaman Johannesburg a kuna sing gen divitin gya msina a gani kunan Clifford Mabe ya hegia wa gift of the givers ai okui hana kaun gyan ngun ya te ki chigan aga chon ng sig ya tu khosa kama khoin ka gen wa ga ge process ya ng chik khoin sig gen divin kan ngosi kan chik de gi ko ya gani khuna gon ta ke besa na besa sing de gi ta tena hanan chigang a chik de gi ng wa kan en chang ai fasi bung de gi ng ve ner en nin tak ya gani khuna kali cha ke kap se flag tak talak tum ka a de gi un a kham ng wa te te ke parliament ya khunan ka he de gi chon ng ya vi ko ma ka he gi ng municipality din ai gani khuna ko tiru gi ya wa gangan tetegan ra chong steni ga un an ngaw ga ng ki oner su ku yang chig ga khale u open barang besker mang ai ko ma pang ka ngi ng kapstad metro aya kunan kang hi avi ko ma gya ko kham ko vetan aga chong ki gani kunan chig ga wa langa ki kali cha aya kunan kuleka tuleka kang hi a chig ga khoi tur sig ga kham thum ga so ya first la ka ki avi ko man aga gani kunan ga chotiru gya wa ga ng ki chig ke jumusu agan kulan ngawke chu agan kulan ka hete ne gya wa kan aga kisi gi ko tu jalan bunga giyacela tuwa chika anki ngulunung etumina ka unhun kain de giyachugi hanan ferslaha ya unhun yi agien kamsang uvi komak ang aga gani kunan wamchang ngum yi unhun ya akhiri ay fasidigam chawala diwichig de giyawa tiniri kamja dira giyasamchang ngum yi SKFM.

ma dwam khoma te yekere na taho khawa khote ke na tabe duwa khote ke tabe u khone mkhoma te koro taho ngiyabe mkhoma u du mkhoma tabo ma tako ngamka kyam khwetwa te ta shona ta khwetwa kwa kare na kunitwa ku ku mate kwa kare na kyaye nga ema khuma qonwe dano nga qeshiye shanda maqonwe dano nga qeshiye nga emte ko qame tima cema qonwe dano qame ungumkhu ngiyabe dikho wate kunwa qate qabo shiye tabe duwa dikho ncam taba iqote ko dum cima gunino qaramka kuyi quta mihim khoma shawe takhono tkhuwa khono kwino dum kho mama kum kum qati qaye besh natim besh qabo mwa kuno kheli gwa kwe qaye tate teta kuli hene qacha a tingama sha no tingama de mama be timcwema juno shaye titeka ra mcwemba mpika rahema gwa maya qiye she kamwa mata Nta go gere no nne no nya in grade matomi ri grade matomi a di shwet o ndi tswidi no tikwa tsa ncama no tokom te tamai ka nya ma go khwete ta khwete doro emga motoro mahambe kaparo mahambe doro ya ka te nya ma hi na go tamai dikuto di tseu a kama ti ga ko ma tswa ko tswidi Di ucuqa nge ucwa di ku gimki ta khuno di nyamsha aka kai ta khwe twa ta khwe twa shum kitwa nge ucwa nge ucwa ha tuke ga ta khwe twa ha tuke ga qone ku ibe hey ko ka ko tle mami ku te manxe ka mjwa am tjo wa te ma tjo hi be ngam kulima ndu khuna sha ko teta Tekwete shanta be, tinga nunguri tekwete shanta tano. Yako kuwa makana kono shanko te anata. Te nyam nyam nyam te teta manguhu ma shan, nguhu ma juahu ma kan, makeho ma kan, chokuhu ma kanu. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe ta ite kuria ti kubina kona kwa cha komno to komsha kwa itowe. Ngeti yako teera khaiha yako uen uena te toa. Chao ya hanu, te tako te te hima. Beko ma amo tinu ngangai ki kwiji ti tu shimu itanu. Nga ngakwe, tako kiri na konu ngandi mtuhai ahi. Aha tuwa he, aki ti he at, nima kiati. Tinu amtre ma ngata ngano, kam change ucha tekwe. Tako no ngange ucha yagwe. Kungushiki. Ngaki gago be konsi ki gago kumki nem ngandi ane tim ge umakate tingera cheita ya hamia tenge kwa khama kwa ma kwabe na ko khama ho kuri khora tesa kwa e kada wa te to di gato khom ke khane to to kana kwa gore ko chi kara ta a tswa a no ya tswa no to ma mia go shi a khwebe a jo ka o kam na ta nya ko Di miya go aata. Yo aha kwe yo aa. Di aba ma aba na ta ma di mo da di utwa e cha ka veta. Ta kono kiare ta kwa ka akono hako mande. Nki anu kwa hangi uto di ta. Ae ka mtwa he miya. Tini I. I kwa ngata miya di ma yo kwe ta cha ngana. Tio niya kwe be di e koma na ta. Ti e mkoma ya owa kwe. Ta ta change tu tu ta tinga ta khono shi kha bana ya a cha ya khere no ya kha bana no am di kham tre ma mo go be ta khono ya twa no tlo ha nga go be ndi ha ki be na kwa ta no a ta ko me ta kwa re kar tin a a ti a ba na no a cha ti ha cha ka be a o ka ma ko ku ko ye di ko ye a ko ku ka ti kwe Ata miya ko kuma no, ngachata ino kuma ngagwe, ata kwa no takuma, takuheta akaku.
Tangununga tanga tanga wana koi unu ya de twin ne rahuwe, mam onkum te

0: Kim te wala ke chigwe ya walin ke tiniri ke iska FM to le magia ambu ngia iska FM ayu tangia tang tam ga gen ngam yamin ari revertin moyon di ak ang hi achig de ge chok yan khalman ngan ke chani metro ay ak ak khoyan chig de ge wa yuan metro ka hi gi ak kham kham ru so u tum kama khwe ke chig ang hi gi kula khano kan ngawshi ki statu ay rati gani kuna yitene giya kham kham ko shi u tkhao ka ang hechik digi ngho kuna shaka si digi chuko khan ya ke vikko man aga gani kunan khali man nga unir suku utene sin giya un ak kham ko ngawai ka ngan partai giya ngun ya teke kong ka kwe aga gani kuna ka sin giya kham shi uwa yi ang chik digi chuka ya ka chon ngan giya uwa chuko ayi dihartin ka ang sin giya kham shi uwan ngale ka kwe ka aga gani kunan Thompson aga chonong ge chinji ge ang hechik ge ngo kuna sa ka ang hesing ge ge khayan di a gya o kuya berger minister kandidat ya ang hechik ge gya chani e gani kunan seral brang ka ang he khawit tamani gya Thompson gani kuna ko an ya kangkui aga gani kuna ga ge ge kuya party ki khadman ng ga gya sang wa rati ai vi ko ma chonong ka ang hechik ge ge thon ma lo khama khwe he spani hngi ngi chig gi ya kham kham so ka ngaw shi gen la yang a chong man please gen ong li po po a khuna a ku ya gen ni khuna gwan ta ke onur su ku gi ya un a kham ko ngaw gan gi tay ka ang hetig gi gen ngo kuni san ka ngaw shi ga si gi ya kham su wa fi ko mak o yi ngi gi a please an a gen ni khuna ke waterfall a please ta si khunan ka ang hetig gi thot am kham ko yan luis tri khart a ya khuna ka hi tay de gen ngo kuni san mana kan ay kam ti san ka ngaw si sing achi gi gi ke kham kham ko un an ngaw jang ke chung ang ag gi gan ho khiwi ka chan ngaw ke gani khuna kwa please ag yang ngun ya ta ke chig bo ya please ta si ay gani khunan kang he sing ag ya kham kham ko su wa chok o hm ay khunan kang he chu ge gi hen gi gi wana ka he do kha ki tai fa ya family hm gi thak thak thum ko please ag lo gen khala man nga ga chig gi ya wa tai gan aga chon ngun please and ko hanak og yang ngun ya tin khula ya ngi atene giya un a kham ko ngaw ga ngi ki ng hechig de gyawa opot ai khunan ka sing de gechu hanaya professor amir mukha madi kang he ya atig de gi ngho ko ya gani khuna ko anta ki thomson aga ngaw shi ka ge thol khali kham ko mana ko hu yin ki gi ga un an ngaw ka ga chung man ki chig de ki makua khoy ngi ya technology gani khuna ke south africa Muhammad kang heya khawita mani chik de gen ong gan huna sigya kom so dro north in 16 ke ngolun aga laisi ya chik de gi da thon akan vi ko maga he gya wa fitin skap le kan aga gani khuna kani dat an sigya kom kom go sung wa kanuk le tahi ya chik de gen ong kang he khawita mani sung a chik de gi chwa sung wa ya vi ko maga aga khuna kum ya aga ngoshi kang stene gya sung wa vi ko maga aga khuna yi agia o kui da gia ya da sing gi thwa mon ya ya ki gani khuna ko ang kai sing gi thwa tham tham go sa ya vi ko ma kan sing gi wa ska pla ka aga gani khuna kang he yi ki gi ka tham tham go sa uchi aga gani khuna ke khabiti ang a khuna khawit tam ni gi da chok mi salang na wa tam ai fashion Kau kan cik gigi kuna sa cik kuan ay yalfu cik gigi da tuke kau kan hi sisi cik gigi sa kama ko kwege da ngaw yin cik gigi ngwe gulan los kalar dos aya gani kuna ke ngole ka cik gigi awa Spain aga kuna ka ang hi gya kalik kama ko uwa statu yang hi cik gigi awan almira aya gani kuna ik kwa gin sikya ngun ya tegi sing ati ni gya kama kama ko sing uwa doho yang hi cik gigi tuke ngusi uwa gani kuna ko ang toka da ag gigi kan hong kali o yi sin da ag gigi tuke kali yi honort in 5 tag yi ngi awi ko ma ko ngi awi brand vir ag gani khuna chuk gyan dai ngi khuna ke bro dar aya khuna mu ku gi chu cha khu dai ngi khu ka istin ngi gi chu in am ko pati hu ti khuan ek thisin khale man ngi ti gi gi 100 khale u ka si gya singa dai ngi chong ngi in ti gi thoi ma lu kha ma khuin ak ta ko ka ka hu yi ngi awi ko ma ag gani khuna ag yang ngi ya din khale man ngi si ko ngi si gan ti gi gi o hi da ag gi ngi gu la gani khuna ko kong hechig de gya wa sait europa aya khuna khoytam si gya kham sen de kam chig de gira tho khu kham khu ka he trim patir chig de gi kwa fiar ta khra da sial si ki gani khuna kwa om chang hum yi ya tinere ai fasile gam chaw la dwi chig de gya wa tal fir kham de dira gya sam chang hum ki sk fm
1: tin iri amako 5 minute jinje kwa xka fm ki bori esherma tera marat berahom dia ana nga de ncho ho kuzichwane metro shim drop of manda koma johan metler me e khana hofu onja uwagwe kona ka khan mo shikanu rati si utlehe mutete ucokunga xa edebeta atashinchana ti stats rati he ngo am a go amak e jawe qara go teng se amam shire kya ba go tamaganu go se sa ete tsam shikama parte e nga de sino speaker a 13 go a koroko hi di ka geji a go tsebek ereti nga se na go yo no a kona ka chinja e go am go tsho go go he muteto shika e tim dia a si de burgemeester she te ta ti ko e tswane ke selie brang nga re sin ham parte he nge go e gana do de beta a kara khati ta ko moteto ane ja khan a te ma qon kwen che ka e kwa ko moti go ho fo ntsa na ta i kara nge borong ka he ku ing go re tam Limpopo police na nga de sin khana se sa e nya ma ho ti go a kwe a go waterfall police station cha si lu tri khar dikin o dikin in o tim ko mo manda ha e si ka si go e ku tsa ka e ding go to ka e ko imakwa konguwa kicha ati te adam police na nga de ncim akoma nga ta khono police ta si ai ki ai tin ambulance kona kwe ko shino amang o hada ta a karatim am kurina to ka de police an asin ina ngi ye ko amang tsonga dita de police ko ye makwe nga de shino mboronga a police an dimboronga se sa ko directorat de he o potishi ka tama ai e uwa khwiti tam Professor Amir Mohammadi se go corona go ding eta wetenskap bukomang en ingenieure na tegnologie ani gam ja South Africa kim Mohammadi unji kimongo ka no 316 kiti ni an ketra go wetenskap kwen kim nin kwena unga ye ko he ku ka e tloe an ja wat ja shi e he ta ko an a muati na se sa te go jiki na ta anango hanao ane e tsou ka madetama Muhammadi tsone sa ana go heng go gemise ene gnyere ane ja ama tsan keter go ita ama a tsom ku e kya bana go tna ti shino ga mangi o kwen a vetenskap ponja kya ten a cheche go tsousa go shesa go je ina hi tswa ene ri kwana ji na ke tsam kra ga shi nom ke jingye go te ji a go a go je ina gya ota borishi u khirwem yal for the queen o dino season a kumwatin an tom din e te chawanja darotika los galados ikis pania si profenji almeria ko ikima tun kwena hutu jinwa ha daro o ta ti no netin 50 an e eri ko ikaro itin e atu si badar ta ki tinga e kisi e kute erisha no dawo jita ma kya ho itin a decent de kwena ai je kwa ni kya ta ho tim muwati na shwe de kwa no e a henya ma ko darotika ra ha pala ai ti kam Rumende na a kabere ga tinse sa kujiki na tango I karashuri na tire ta ntantia di tse a tsawanja da go a seit Europa aninja to ya ha anto di tutu a fier ta grade Celsius ka si dia anja tese na go tinki tin iri borisi u khero kha a ha khabana ga tsu bori e te ke ke go tsa ka 12 re ka ma go yom

0: Sarki tsaneti incam sikati yacuye makho akade zesimen kentatano cosika camete muka no tinek amako 12 gamanite zenge kra khwano timpambara gautex ka fumqiko na kana radio zia komunati khwata tia cece tinanti Christina solito setai ai kwateng programete akade ga ukotse se kunyam sna khwata hango se ko kharisa hie ya afrika amadikwa No e Africa temo programa ya mago journal tamete tutu se ko khiria go 12 Africa 12 Africa oriete se ko tsetre ko mago bori sungoro iki varisan mutwe tamete programa kurokwe akams kai mago tisera to darana ai gunte ana khwai bori ko programa em bori ko khozi radio si aninza suria tv ne bori ko khozi to ka suria tv akams ka tete an ka kwa go tutu se ko khiria go yen irek amade kwa kham akams ka tutu se ko khuta Freda kan tsete monte ya or khwatante a ka tena vekete kan na vekete monte ki ya khwatam nga kona ki na vekete mohi go tsita ma a ntsone sa temo thi ya e zi ka gate qeta tena go temo kra tem na vekete wenta i kra temo ku mo go tam kone tsese te ka teng tsam zi ka temo ta tena vekete hi ta teng go zimi ya teng a za o tsete go No tso go jita matemo te go sport go jita magatis na kon president ka inta e kra teo nave ke te ka tem go e kungure tam ta zi program ke te krente kom ta di program nge ga go jese go yam sna khwata tsam ziki ka e go se kungwa go ga go di anyansa go go di khom a go go di zao am ti ya go jite mote ka e kwa go class nge go tama te mote ka e go go program nge se go yam sna khwata ha go se go khirisa ya afrika amate kwa nge program ga go se ke tsam e khom ka kuzi temo te kai ko oko program ngo nte kuri kuzi wo khom zi tinzi nte kuri kuzi ngo muwa atati ana timi ka te tsams ka temo ka no ti ande kuri kuzi ngo kwa rasa na khazi wo kwe za o ka qobe khom ti he temo za o ka qobe kwa ne hende kuri kuzi ati ya ho temo ho ya ko ko nyi ziki mi ya te temo nti kwa do o ki ti ande kuri kuzi tinzi ku ta mi te tsams ka mi ya te ve ke he tsam ndi kuri kuzi u tresu ho ko thunga hem nge ku kha te mo te kwa ndi kuri kuzi ya va te ho zin ka te ho ziki ange ndi kuri kuzi si o te ve te o te ve mi ya te nge akuro e kuzi tinde kuri kuzi u ki tan azin ti ku kha nge a te mo katino mi ya te kwa rasa na ambe ndi kuri kuzi u ki no kai kuzi tsuni sa khom kara ku nga konde kuri kuzi u anza te khom ka kwa konde kuri kuzi te tsetse ko Uniki tinte hozengo ana kongo mwa ana kutemo ata tindeu etseka hetin hazikendeu rehetemo tingo reheti hem nde kurukuzi tseka kwane kita mango zao kata tim ta programme nge se kunyam sna kwata hango se kwa khirisa hie ya alfred amati kwa kham nga to radio zikwana mka uner ten seven oni ge fm ke freda hang eke te horo kete tot programme se kwa khirim yang iriet amati kwa kham akamska tot se kwa khutam
1: Ex

0: Mas wandwa anqada ke qaya mbajamte akonta bami taqaya mingxula mawaqaya mbaqe umuntu mcosha tabinde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqaya maqaya mingxula kawa govathele akada ngakigqiqe khangenqobe akake amkhuthali wa mas wandwa bage qhi wa story andawa konka cwatusha qoka cwasha kawaqe atato kakwindwa dage miyewo kawumukwisa ampasha mtikala kamucoxe ngamatanela yunga micwata mimoni onqukhumi chwa wa mashondo amangixhiya kakunda tam abutekinindwa wa mashondo xa story kunda tam amuqushindwa
1: eska

Kwa ska tsama ya fa tsama ko 17 ga mani ke tseng ke kra go apro ga me journal te me te Friday ga ke go na mkati se da to darana ka reka ke go se go na mkati te go re ka te ra doner ten 7 o ni ga FM ke tsam tsam tsong tsa tseka programa ti ya go se te mo te ka go da tse go nge ya msna go ta ha mi ya te sa kra ga na sire di anza te mouti kaya kuta te programe se ko nge yam sna kwata han toti se ko khiri sa hiye 12 rik amati kwan 12 rika kuryo programe kwa mzike mako tise da to darana kaya kun ti ya kuzi nge ta sao kwa mzike kaya kuzi te mou kungo kofre a ngeye sire su anza te mou ka te nu te u zao ka ke kwa nazi na te kwa kuzi te zao ka di sita ma te mou te zao ka ta ti kone nge ta saro kwa te nu mi ya te ti ya kuzi yama ko te mou sire te uzi kwa ogo wa kona ke ai ke te zao ka te hosita ma ha te mu ta te mi ya te ngu o ke nge a te mu ka te ne es ka se se ti te zao ka te kra ha ka ham no sto fo se te mu te zao ka ko te fie ke hosi yo ka kra ha ka te zao ka ko kwa ha hi to te mu yo ka tsui ha tsa mo ha te zao ka ha ve ta te te mu ka no ke hosi ya ko susena khwata kwa khang ezika presie kra kha di tama ayon sa se ko susena khwata nga kona ke te utle wa zao ka e kwana zi ka te mo te we go ngo kra kha ngo ke he tsam te zao ka tangye a te te wa zao ka te ve tsam ke te ke o sna go be te mo ka te e ska se go ha be 24 hour a ke he tsam te mo on dia te ta am kwa na ngi tsam zi te an ka te tronu na kwa te no e ska se ha zao ka no ha tse eri na kota te fer al tu tsam zi ki ta ma ha zao ka ve ta te e ska se kra ha si ka tos na ta ha te ta ha kwa na kra ha te mo an kwa na zi ka te kle u ta te nge a te kan ko kra ha te zao ka kota no te kle u ta te an kwa na zi ka ngo kra ha te kan te mi ya te ngo e sa e si a kia o kara ta ma ha te go nti ya go zite mongu o se ke zao ka sna go kona ke e ke tlo go zite mo zao ve ta ding zi ding no thu tsam tsika te mo zao ta ding zi ding mi ya ding e tsam tsika rambi zi te tse eri ta ding ke tie fi go zite a tsone sa te mo zao ka tive tsam tsika te eri ta te radio he te an si tsone sa kiri kone radio go te an si tsu tsam tsiki se kha ka te ding ta mangye volume a te kore na khatan te kan tse tsene ko mako ta kra ha ka ke go zio ka te zao ka te no te zao ka ke tama te mo da ti nge a te tlo wa tsa ka te tsams ka te tsanga te kra ha zita mate ke e kya o kara te mo te go ntsu go zita ma nyama go tsa go tsa go go tsams ke tsone sa te tlo wa tsa ka ta ti so sen kra ne zi pe pe zi nta saro ha te tsams ke no a go tsu yo ka ha te ga bana wa go go se re ka te khuwa go te tsa ka ta ti tsams ke a zita ma tsone sa te tlo se na tsa ka ta ti kra ne ko ne te a se tswa go na kra ne ke nge a tsone sa go kre te tsams ke kuwa je go go bene pepe nge am e dipo sa go kan hebe tsams ke temo kwa sna go nta saro kwa te tsams ke as yoka te a ka te khavana series ka te temo ku te khavana tse ka ko series ka na kona ke tse ka go ti ha hi to te ke go te wo te te ku ke te ana zao ka te tewa zao ka manu te mo te ke go ziki a o kara ha e zao ka sna go ta ka ko ziki a zite ke tre te kom ta tira donar ten 7 o ni ge fm ke programme te a ka ding hem journal da mete se ko yam sna khata hanu kai kuzi anzi ti ya khuzi te mute kai kwa kote zao ka te khuzi te zao ka te khuzu anza te mu no te ke wa zao ka ta ting e kwa na zite kai kwa te programme se ko nge yam sna khata ham no tsa ka khuti he tu tsam zike te a te mu sa e tra go hangu o ki te zao ka te khuzi tu tsam zike ke khuzi a te zao ka be ta te kra kha tu ya kham ma kona ki te ta te kra kha ka te zao ka te be khuzi mi ya te stofu ta ma te mo kha si ko te zao ka ta ti no tu tsam zike te mo tu na ti e a zao ka go kham kra kha te mo zao ka ta ting ka o zike a tsam zike te mo tsone sa ka u sna go kra kha te o zi go tsone sa zao ka sin ve tam saro kwa ti tsams ka temo te hitre ku te zao ka te ti ta hon temo e ya a ha zao ka kuna ti no sao ka me te koma de kwa ke ho su yo ka te ke tsone sa te zao ka ko sere kam e tra te ke an tsone sa kwa ko kwa te balance ta te ku ki a te u sere an za ya te tsams ke ngwa kona ki kra kha ka te zao ka ho ti
tamang ke temo kra kra ka te zao ka ver je tin zite zao ka tatin atsam ke khom kara nge e a khadin ai ke tin tse ka kha zao ka tatin nge khasi atin khadin ai ke tse ka kha zao ka tatin atsam ziki i ke temo te kra kha te kwa e tin ko tsousa zao ka sinve tatin ta anzite kwana zitin zite mo kara tin te enku o ke te zao ka te khuzi ke tamanu te umanu zite khara ko te kwa zao ka te nu te ki tsounisa te mo kyao kara te go nga miya te te zao ka te khuzi tamate a kha kwa te anke a te kwa te ve te zao ka te khuzi tam te usire ke he tsam te mo te zao ka go nu ke he tsam te mo te zao ka te tsam sa i ke he sire te mo ko kwa go be a tsam ziki nga kwana ke hi tyo te mungu tasawe kana kwati hakamske ei travese antsonsa kwago kwaga ngite zao ka te khosite kwa zao ka tite koma kwa paypizim ngitasaro kwati ntemo kwa sin kao no a khosite mo te kwa zao ka tate ga tswana ngo krane zutuzi ke he tsam temo e go go be tate kwa ne he sire ga a ze gore go a tsam ga bana sire ka temo te zao ka te ntsukuzi e ya ga temo ntiro na kwa heng kyai ho twa di ntui a ke go se yo ka ntiro na kwa tan sire ka ke go se yo ka temo te zao ka te ma kone ke hiti yo te zao ka te go se ke temo nda i krango te kwunu te ke kwus na gore tam ta se tlai ko se ke te ke ke rende kom ta te radio ner ten seven o ni fm ki program te a ka te jornal ta mete se ko nyam sna khata hango se ko khiri sa hi ya fere amati kwa kham Se te ken mais tu

Ska tsame temo no ya fet amako ni render ta khamani tsiang ke kara khwara doner tensi van o ni ga FMK Friday khang ke gona mkati seta to darana qare ka program ncete a ka ti journal tamie te ka ikuzi te tia cecire ntiko ma te sausu ka o ke temo te ya khwati no te hiya ko a ta ti te u kra kha zu zau ka ke temo te tsuni sa qhawa go nge tsaka kone ke ate zau ka te tsams ke mi ya tem Siri tsun sa temo te zau ka go be ti ya go zikim ma kona ke ka iko zik temo te ti a ka kwa tengu o kinge a temo ka no ti ya go zikra kha ka te zau wa go nin e ku in tsetsam temo wa te siki kwa ku in te ya ro kha ta siki te a ka te kra kha ya hambere kha te ku in ke hambe te ki subo wa go hoem ma kona ke ti ya go zika temo ya ko te ire kha ta kra kha ka zau em ntse ka go tie hitjo te tlo wa zao ka te a ho di kwa te kha wa te kwa kha nga kone ki yo ka ke go zingu o ke tswi ga tsamwa te zao ka ra khawe ta te tsu go jete mo te zao ka te zingu o ke te zao ka ta te ng kra ha ka te zao ka ve ta te go zimi ya te sto fo am e kha se dengye a te nu do ka te am tsu ntsa kha wa go go kra ha a yo ni sa ke tsam zao ka sin ve ta te tazi tenzi tla iku ziki temu te tia kikiri ntiku ma te prokhame nge he yurnal tam ye te se kwa nyam sinu khwata hanu tla iku ziku nga ko kra kha sa na siri te anienza tla iku ziti ke kam tla iku ri kam zika te anka kwa ko ai ki te tin kam ziki siri te wu ri kam zika te zao kake kwa na zinu kwan tama te kha ngita fakansi ya khwati kam ziki ai ziki te se tan se ka kha te kung tem te a te te mo sire te zao ka ke an te u kwanta ma ha ngu kas na ko a ta ti a wo te ko sa ha ha nao an zang ko pe u ta ti a wo te ze ta hon mo ka ta ti han no da ha te kam ze ke nte hu zi ha na zao ka ta ti a sire ze han pe wo ko zi am ko ne te a si kwa na no da ha ha nao kri ka ho zi no da ha te mo ngu tam fakansi si o ka ke te mo te u kwa na te kam ze ke ti do ka te te u kwa na nyam ka kwartal ki ta khonu kam ka kwartal ki tsun sa tsao kara ti khan tuma ti khuzi kuri si u nyam o ika mea te pene zi potlo te zin te ansi ki au kara ti kobe a khuzi kuri a ko kwa khati do ka ti ngi te u kwa na a wotu kungu he kwa kutano khan noda ha khuzi a khuzi kuyi ki tinzi a kanu o oroko te mu kungwa go tak eya ha tsoa ha te u kwa na te mu te kaita ti siri di kwa anti do ka ti te u kwa na sure si ka si ko tsams ka tsone sa pas na ko veskin de faka ke ko si re di ko a si re di tsao ka ke am sa tsao ka ra ga go be ta dingke tsa o di tsao ga pa eng ai ki tita no e tsa o be for be o di tin ran de tsam ko ma tsa tsano kan sa e ko ta di a ki si ran de o fo si ba ran de yo ka tsa tsao ka ra ga go be ta di ko ne ku e zi ka san no da ga go a tsams ki ti mong ke tsa o ko na ke hambre ho ra tsams ka tsa ke o ko si re ka kan o ro go tsa tsao ka go ta te kung te te mo te tsone sa kas na kote ana kwa ku in ke sire di to a kiri kwa khate u kona te ka yo te mo ngo khanta ma kha ana khatsi ta te sire di to a tsantsone sa kiri kwa kham no sure di do ka di tsantsone sa te u kona a koma a ka kwa kham e sire di to and that's a to re tata go no tsa tlo wa tsams ka ndi ho tsa u wa ntsi ya ku asiri ka temo dza u ka go tsa ku in sikim ta tswanta ma tsa un sa kiri ngo ka sen ta ti sire di tlo a tswa ham ta ka iku zike a zite ke krente kom ta ti ra donor ten sieban o ni ga fm ke ka iku zite u ga son dit an za ta ma temo ra ka go tsa un sa mi a teng ta sa u ka mete an si ma ku zwa nga zite korone ngie ve korone tim nga kona ke go ange hang u ya te ngo ya sai sieban go a ku wa kyare na ha ya di tsamze ki kung spatra ka se sa sen ta ko monde o tswanga ga ke tita ta go a tswanga su tsoge ga ime ko te tsa ka ta tinga no ga o tsaka ka matemo ga bana tse ka dango ke te kuwa ko yako ma kona ke a ntsonsa ke ri te o gesondit an za te ka o sen ta te a enga zi te mo te tsuru na go be corona e kuri na e ve kwa ga ge maskere a te tsa ka sa ya ba ri tan kan te tsa ka ta te o se uzi ke he tsam te tswa ka ra te

utati kone suwe nge na nge ti ya hozi ya ho kwa kwa kham kwa hwe te mu te kunzu wanga ita ma te kwa kwezi te mu wakrovezi te kwa unsa tsa kako kwa kwa na ki te u khasonde te anza te kehe tsa ma asna ku te tati te mu kehe ki te kunga te ki miya te kehe tsa a ngaze ati siya hoda tsa mzi ki ati kwa ma te maskere zi te za hoka sa ya waritan kan te za hoka tatim Mia kun uru na hoti ngroe ma te aga te mandela ngroe ma ngma kone ng 76 minute hito te zao kara kote mo te aga te kwa khate un anak ai kinde u tsinsa sene te ya ka go ngun ko emki a ng khuwa a wo haven kwena ta ku ro khain kwena nu kwe kwena te na khana u tsuya khai ka khaus na go bena te na a te mo te u se u si te ki bina go te khau ta te 76 Menite zao kara ko Mandela ta ha ngwe te an si te 18 de Juli ke hen ka o ki temo hisna ko an e zi ki kutsam ska temo ta kuna te okun ka o si darai ko ta kun okun kwa te okun ka o si tama ha darai ko an ki si te tsam ska huzi tama an kuna ki kai huzi tama hiyama itati kwa ka te un anak ai kenge a te ku kara ko mwa te tsam ska temo kan te utse ka kwe te hiyama guta te un anak ai ke tin kwe na huwa a wu haven kwe na te an ka te ngu 7 sister mni te zao kara ko gotse ka ho hnya mata ti ko ne hinzi ka te tlo ta ti tsa meng he ya ha tim ta se kai ku se ki te ke kren de kom ta ti radio nerten si ven o ni ge fm ki programme ti a ka tim journal ta me te se ko yam sna ho ta hanik e si ka 15 ha meni te se e ya ho ham go se ko khiri sa hi 12 re ka ma de kwa ti yo bore te se ko te kre kom sa hi No Boris Sungoro ki programme te a ka di kuro ko evadisan mut pita me da tsam ska mko tise da to darana ai ko toti si ko khirie ko e ka yen ire ka mate kwa kham a tsam ska to di si ko hotam

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanamka enga wakesimuka yangi gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela kukhale ya kula mutana namtika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu muka hana titwai e mkao o titwai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila pulin nga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba juta wa ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya pulin nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa ye Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jack Tete de Exca FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiva
5: Oe dafona 9 FM

107 onye ga FM kidete hortan teng ona tiyacema kuti angathi tsane qesika qame yafek amako 75 tag minute ziyange karahwanik esika 3 minute zimo kan eya khaham ngo programme siyako khirisa journal tamiyete 12 rek amatikwa xa ikuzite tiyacecirinte komatisa uqame nche cungisa ti series timothi ya kuzitetedza ukakucamziki hitote kehecamuta titi zaukatik ikwanazi xa ikuzite kumatinku okuzitinzi krarhe ti ansi siri kate kungaqoni krarhe tamandiro nakhwata inkcisika nxa kwana ikihityote yoka zaukarhawuve mratimu cukhuzite zauka ricamzika cukhuzite tsiri tatinxhe minye ti krarhe ti xiwa zauka titam noxa ikuzikitamate cecirinte kumati te ucona sanarhwa titinu kehe camte xa ite ucona ti ankata ti siri ti xiwu a mayoni sakiri ri ta cwarha timoti ucona ngo anakotsi tati ta xa ikuzikim titi ya cecirinte kumati programe timoka esika cuihaminite eyahwa ngo siyako khirisa hiye 12 rek amatekwa ti uborie ti siyako cecire ukumisa hine borisu ngoro iki varisan mot vietamit programe kuloku yacamzika imikotiseta to daranaxa ayikototisiyeko rhiliyako yeni iriyaxa amatikwa rham.

0: Kim tso wole chik di ya wole nki tol firki eska FM tole ma gya ambu nga eska FM a wita nga tang kame ka kengom ya ming a reverten moyon. Maklanga komisi kang hi a chik di gitwa sa o tisa gan chik di gi kama khate ya en nga wake uon a ya kani kunan ka ng hi ya a chik di gi an kong kama rang a cho hi chik di gi nga o kuyan. Khate ya hi nisi nga kamsun da ki kanka kwen kaka ngaw si kang hi chik di gi a onar suku ya ng a ya gani kunan si gi a kama kuya gaun. Te antene sigya sung uwa nkhalma ngangang ta ki politika nga chuk tawa kang hechik di gya uwa tax pani ayi gan ati ya uwa sigya ka ta ki ya chik di khawit tama ni gya un ang nga wakta ngang ki yi ngki giga kham kham goy sung un ulang ay gani kunag di gya ngong okuin yi ng he gya kham sung u chikang a gani kunag gya ngong ya ta ki kaduru giga pangaka tsaag di giga ngong kunisan kang sing gya un ang nga wakta sube sagi ta ngang yen koma yen milyuni ayi sit afrika kang heyi agia kams wa gezi ya kunan eskom ya program de gechu okha gani kunogan kang hechig de gya wa gezi ang kunga wa kyang hunka chaw kang hegya wa tmina kang aga kunan eskom achig de gya ku ira gyan mun ya tege provinsi ya faifi gani kunai gya kams wa chigan aga chwang kang hegya wan fikoma kang aga gani kunatini gya khalik khama ko karah networki ay gani kuna gigi ka chunung kangan provinsi yang cik gigi office ka buke nor ka buke mpumalanga ke free state ke norvesi ay kunan halaman nga sing ya kam kam ko sum wa fi koma kan ka gani kunan kan ngosi ka he mana ko cik gigi wa gizi ay gani kuna gian mun ya ta ke 5 and 6 tak presende kan sing ya kam sum wa gizi awuzala ka oh ke vi koma ka cik gigi wa karahan ang kula ka ga ge thon ngalu kama khuyan khomsen agan ngawshi ki gezi aya ka ngan ka si gya khomsen te ka khisi geng ka ngachik de gya wa on vetaran aga ga thwa ngalu khama khoin ka hite ni gya ngwa sun u an khalem ngan ka n Johannesburg ay metro rati achik de gira chwa kam ka veta aga ni khuna ke statu ya ang aya gani khunan ka hi gya tu khomsen u an on vetaran aka koma ka hichik de gya wa strating aga tang chung wa chigan aga ngawshi gya khamsan da ke chinji aga gani kuna gang gen ong fiko men gya ua operasi aga gani kuna gya tu diwi mo jala u chigan aga gani kuna hong sing gya khamsan bergar miester ya ang hechik di gya ua dada murero ka ang hea akhoy tamni chik di gya nun a ua chigan gya operasi aga gani kunan ka ang hea gya ua bisa gati aya chon nga yi ang hechik gya kulak tano yi ang gya ua permit aya kunan yi tene gya kham kham gusangan halimang nga ang nga ke yi gen ang gen ang promet ke gani kuna kwa an vita a gani kuna yi tene gya kham kham gusun uan bisa di hang yi ang gen kula tano a yi kunan chang hum ay fasin chikwan ay alfu chik gigi da chukik kaw ka hi sijik gigi chukis a kham ka kwe ge da an ay ngaw si in chik gigi ang hwe gulan los garados ay a kunan ke molegan gya wa spain aga gani kuna ke provincia chik gigi awan almeria ay gani kunan kan ngosi sing agia kam kam ko sing wa da ai ka kan chik digen ko gulag gani kuna ko anka he branvir ai vi ko makau branvir ai vi ko makau 105 tax sing de ge chuk ko agia dai ai kuna ji de ge chu chak khon patin aga gani kuna sten gi akam sa chik khon ai khisim khal man nga sa agi gen si wa ich ong aga kunan yi ten gi akam kam ko sing da ai ai gani kuna ko ang he ge thoin ngalu kam ko ham ko gen ho tum chima chik de gi ran ko kunisan wam chang hum yi ya dalfirin ai fasir gam chawala di chig gya wa yeneri kham ja dira gya sam chang hum ke iska fm
1: dalfirin am ta ko 4 minute jing ye kha xka fm ki buri ashura matera marat berahum madlanga komisi si a ka he musupi a enu uata kite de adorota sinu kamara ke ngo a ke musupi tam kama hang musupi a ngo a aro a ya dingo buka kwen mo de ke khana musupi beta kona ka sesa kuji hani ya tiji a tsetere ka go tam musupi en spear der a politike am ki un ko to tax pan ni sesa ku ki te to a no musupi u ngo to umbroga de sesa kon polisa nan aon ki te to im kwe di musupi a kunwa gwe ngo sesa directorate si khurina sire un nangda bakara jao umbroga de sesa ku siu aninjam yen malun South Africa kwe ang eskom si u kraha tseri na tukam ka tu anija jao kati program ki go te gubem eskom nga di sinu faifu mokunda jiki ngo kraha tseri kwe jao kaya gube kwa naka kraha si u ngo jao jiche kare kwe haa kim mokunda ji aji West Cup, North Cup, Mpumalanga, Free State ni North Vesim kraha manda kwa nga di kwan 56% kwen exam shika kraha tseri hui ki khunga kam daina mui di kwanu ahunga khabana wo gubem Johannesburg shiu metro rati heng kwe shika ngo muteto jiti kwa ha jau iti hui edropa ika oge kom karakun kati na o muteto ngistrati ki khutung ka hui e ngo khana khiri kasa kia hati kim ngo hii iti ngo operasi ji ngo chea kara muteto ti kwa ha stati shiu ji kwa iti hui kia kati kim Burgemeester A Dada Morero etramato operasi ji A no tia bismisi kwena opermete aki khutu kati na a ditach o huite no tuna opermete jitama no sesha item Morero nga disine ngujao he gwana hwa khana te hiya kuk e jika te gutam Borishi u khiriwem Yalfo di kwe a o di no seisi na kumwa di e di dao tu de Los Galados de kit ane Spanya si provinsi Almeria ja te tin kim o tin kwen ki tuna hutu wa kha daro o ta ti no hon tin 50 h eri ko kharo na ho ti e si tu e bdar ta ki tin ga o ki si eri sha no dao ji ke wa ho ti no de se de kwen kha u yo a kha na ai ji a kwa ta tim mo shu pina nga ti e he nyam se na tin kra kha pala ai ti kam 12 ri bori shi o khere o kha a he kha wa na kha tu bori he e te ke gwe ka me yen ire ka ma ho yom

Kim Jawa Lecik di Yawaling ke Yenere ke SKFM. Tali magi an ambugan ke wa SKFM. Lagi tangi a tangi tami kaki ngam yamin a reverten moyon. Hofu yin cik di gi Jamin Stone a kuna a cik di gi da chua ya ua malicin kangi a 5 takte sin randi a malicin ngasai siya mugu gi ga hana uan. Lak au yi he cik di gi cuki pangan laki ikur lini a yak gani kunan. Emagin masaji kang he singgi a tam tam gosong a yavi koman a gani kunan. Ki malika si gigan ya mugu gi kaka ay kandi ang akunan yang sten gi ko kavi ko ma ka hitik gi wa mens leke halbro nang aga gani kunan linda gi ka sika yang he khawit tamni ya gi gen ong la yang ay akunan ko cha si gen ong ya tegen khalman ngang kang thomson ong la aga gani kunan sten gi as wa ikor leni metro ayivi ko ma ka ngin kin Behari yang he khawit tamani cik digi la yang agani kuna ngawake jules mako nazi cik digi te khali wa yiki kotru giga pangga ki ta ngawake veta anong awa statu agyan ya teki khali mangang ang yi cik digi asa awa kaka ngi kandia yang ayakunan kang hi yi giga kong ang kuna kia chusu besa ki akhen tuinda ki akhestes yi teni gya un anga unir sugu giga ngang ka te yi diwita gan hofu ay gan da singia subi sangu gen la yan ikunom ai varski van kahi gen ya wa chi chwa ai krisi vikoma ko ying gi koma ngol gen ga gen aga kunan e chi gi ya un anga vikoma ki gani kuna kwa un tui tui aga ngosi agi da thwa kundisa ka singia gol kham ko ta chi khai un yim ko gi chu diwi Thompson aga ngosi gen ngui ya gan gen aga ni kuna chikan chik gigi rin hukum misala ka in South Africa chik gigi gigi tui tui kama kwe ka chik kwa yung yu muku gigi ga ya South Africa aga ni kuna ndi wa yung ngole hengka in ki kama Thompson ki kano yi ng he chik gigi ki kwa Norvesi ya University ga ni kuna mpo liko na ke ya ng he khawitam chik gigi ya ovi kama gangi wa landbau ki ferfur ki chik gigi Viko maka ngia uwa besakiti ngaya mehechong ngomian yi ati ngia kinta kweke tika nga gani kunan. Ya kinkuika ya gya okuita ki chika nga ngukumi salasi gya tamtamago sing uwan chikwa ngin ong sit Afrika nga gani kunan sing gie toa tamtamago un ang ngangge sobesa ki enlakta ngay krisi sing gie tuhana uwa fir inakti nasi ngay gani kunan. Ka ngisi gya tamsang ki kangali kaku ki kaw yang kia tuwara sin firin tuindak nga gani kunan 2.6 Milyuni ay chik kwan chik da gie ting ong sit Afrika. Bura hong yi ngay gie ong mpumalanga ay kuna agi yaw kuy ta ki kakwe aga ngaw gan chik da gie ong yi kain gya kamsang wa kaka gya wa back and close sarang aga gan kain gya ngwa kamag tu guya hong sin chusang wa ngayim hiyang aga chung nga. Bura gya ngong hadag dri en diar tak tay sindi ay gumi hong sin dukwa ki ong kang hi gie ong guya ngay inan sis tak tay sindi yi chik da gie chuki wanan. Tiga segi aku kamsen gak cek gigi dah tahun malu kamu kuan, gani kuna kau gigi awan, ker si bande ayah destri kunan, kang hising gigi aku kamsen uwa gani kuna kau angsi gigi kang uwa ta, aku angsi gigi ki uwa tan, i agi aku ingat departemen gigi awal landbau, gani kuna ke provinsi yang ngising agi tahun kam kamu kau semua fikom gak cek gigi aku privat agan, kang hing gigi awan, kam hing agak cungu awan. Departemen agia kuya bura hengke mkhaleman nganta ke guyang a krisi agia kamsang gge chu hanan ngasang gge chu nung ngay ngim he ke plasi ya ng aya kunan. Chang hum ay fasi. Johannesburg ay metro rati agia ng yating mkhaleman nga vetang a chu sing uwa gani kuna ki gya tu nung kanga ka ang he gya kalit kamago u unveta ka aya bisa khayti ya ngin ong strati ng aya gani kunan. Ngawsi gya ngun ya teke yinki giga kamsang u vikoma aga chwa ngun ya tu diwi hun ngun jihya vikoma ka ang hi gya uwa besakay ti ngaya melilu mhe ya ang hi gya ngun strati ngun tata murelwa ka ang hi ya chik gya ngun kuya chikan ki operasi ay gani kunan yi akhwi tamni gya ngun watu chik chwa ngun gya ngun permit hun singi kamkam gusang u vikoma ka ang aga chwa ngun yi ang hi gya kula kanu ngya uwa permit ay gani kunan halaman nga singi ya gula kama gwa ikan Hong yi besakai ti hong gigi hong amyak ayin. Mrero gyan ngung hiyata ke vetang ang hong awa kamakwe gira tuan ngalo kamakwean besakai ti ayak gani kunan. Uwam chan ngam yi ngung hiya yiniri ay fasi daga mcha wala diwi chik digi ya uha diwiri kamja diri gya samchang ngam ke SKFM.

0: kim chawale chik de ya waling ke ineri ke SK FM ta siwa manita ngam di kong waling tam chawalang yam chik chik dem cha program yang higi ya umar sani I want ta mera kaya magian ambungan gya wa SK FM iwi tam cha gya sa agi chik kocha sang klik oke program yang wa min arivertin moyo chik de ki marit mpere khun
1: kam xka fm ki yen iri ama ko sheba minute tinge kwa ta tlwa te kam kha yera kwa te u jao morsani ta ki ko ko te ke nja ku sa num bambara kha ho te ka ka thorena ta radwe ke ke te to yo ka kha to se morsani ki tu ang ko cham reveten moyo nuti marats bere ho
0: kim da gya sam cha program yang he gya o morsani wa ke meda kha yang he kalakam chiga chi bigi ma utwan Blessing the game on Hotin Akuna Agian Yataki Kuni Angolosi Giatu Kamkamu Ting Agakun Wakamakuitu Kanhe Operasi Yingia Pisakanga Gani Kunokang Ki Lang Yang Kigiga Kundisa Yi Agi Totam Kamaku Sun Tui Aganau Kanhe Gia Watikangi Kula Idi Hung Oge Kano Nakam Gatini Divida Giki Kundisa Wagani Hungakuangi Hung Kanhe Sentinel Gigi Unangawa kapstati metro agyang heren khalem ngai gya kham kham khwe su plani yang hechi gya wan ko tro ai gani kuna kin khu jala hang gole kham ko ka pula ya chong ngi ya chong ho tagem chawala divit gya wa tviri kham jadi gya sang mi ya khwedam week iska fm
1: Nga si u morosani jawi ki thi ya buri jetek ay ku thwa gwe ta ma ngi twa jitek a te ki shure gwe ta Gauteng si u polisi si u tse u mburunga ji asesha kun au kwena operasi he ngo nyama hoti jao kaite ngo tse u mburunga ji hisen veta kaya kakana te itam tui tui ji ngi omba pira tango kwa kwara hiti na kuna omu tetu uti nao he wika tse khawana ha tia nga oji ngusi ki te sena tim te kuma kuha sini kapsta tu metro henga te khae kwe te kwa kwana ji a jao ka sa ngi mborunga an a doropa ki tsewa ko ha e go khana a satan tuwe ire tu ni morosane khere na go yo tswetswe tuwe ire si tlamno khwedamburi ete si tekekwe

Kibe ire xa mogo wa XKA FM ke e karoga go ketetena di Maritzburg go bore shwara materama. Hofu a Germiston se di a 50,000 rand ka kwa senta dorodak ete he stad bestuurder e kurulen se di a imogen masaji ta hono kwara go o a go khwena o jao ane di kungwande ke mota a Linda Xaseka. Ncamsha o adresi dik e shesha e komuiti no asa ngo kwara go hin o a muteto ane jao kwendi a ekrolen metriki ke mi behari ta hono tshini pang o a metropolis and a Julius Mkhwanazi ta ewa tla e tswa he muteto kwen kinguri na ko tshuri na jaro ko shere ina nwa itam start na ngo ngore tibe ngwe kwe kwa sina ko tshabe ta no tla he tshwini ta a gantona go gesta se ka ngo twena mboronga se sa de tsamjikam economic kona nxa de sinunci days in the town ka a jao kwen ngo nwe ngwe ara kyare de ho he ncitwetwe xikwana eki ngo tseu di hong a tham ka go tam twetwe ji nge ko hang lwe jiki tsan khoma hang ko South Africa ke o motete o din kwen ara go tam xa ye xo kwen North West University di kimpo le noke nxa de sinunci kwen a de na jao jiki burote ho tise ngu ngom chara ane jao hutu ane jao tako ngiku bismisi jikim. Ama nga da sin tia taon ka kwa kwena bismisi ji ahinya kloha no South Africa kwen a jao ka ikwe a bismisi jikim. Fri ina de nasis di nga de kwa no 2,6 million di kwe a tuwele sin firen tunda eki South Africa ki khana taon ka kwa rako yang ana kwa ita a karahim. Buru na Mpumalanga ki khan ukoro hek uye kwa hote ngi kan kia ngi beken klausi resungaji te tha ka itikim. Buru na nga te sinu drien der tak deise na digwe a ngo kyare hui hin yenan tuandak sorry yenan ses tak deise na cho jiwe hijikam. An tia beken klausi rejuanga a kherchi bandi destreke nja shuri na hi nuk oho a ngo buru akun kwena organisasi hek a karati departemente chara kwe e amukunda siki ngo muidikwa nu sevi koho cho kwen a ina kyanaka yote ina kao tam. Departemente heng a karati ha buru na a ngo ina muidikwa nu jao kada ting hurumende njaro ko tia gweji asunga jika chayete hui e tako ina koho ji a ina ngo kawa itam. Borishi u kheruwem. Johannesburg ha siu metro rati he nyama hota muteto ti kwa ha doropa ika oki jao iti hui e tomka ati na ngi strati ki ho chung ka ton khwena a ti ho ho tem a ho e hi te ngo muteto ji doropa si u ji ti kwa ha i ka ra ho ji kung ka ta kya ite ki no burger minister ma dada morero ke termat ni operasi ji am ti ya strati ki chung khwe chung ka ton khwena o permit ya ti ta ho hu ite no tuna permit ji se sa ite tem morero nga ta sino khana ngi ho e kya ho karate ko kung tsara ko khana o doropa e cha ka go tam twe ri bori si o khere o kha a he kha bana kha tsu bori he ete ke ke gwe tsa mesia ko te ke si fir iri et a mahuyom

xka FM monerten 7 o ha ta gono nega FM tsa matsa xka ta moneteke twe xama go ta o fiar tin gamonete tse se go ta o tsa o kara go ane tere na article ba ka ponda qan o yo kara tsa o nisa ke every da ga ntse so ntse ta weto nde qwete ha xwa na nce nge o khwete o xhu se tetwa go ta o jama o xwe ne te o tse ka o se tse go ta o aba sia go ta tengo twa go ta o nyo go te o tsa ntse he mote ke tsa mjikete ana go ite o freida ga ntse tse e se ne qwe freida ehe ya khono kwane sa ya khwatan sa tsantsone sa kyenti ke tsamjika miyo qote anyaka aqo shure tsamjia kwane freida khantsete munhu cha khoma na jouta ke nka ka khuri o nya kere khwano te a tsamjika gyajika qata kwane cha si sa sa cha qama di kwa e kara cha si kwisa cha sport go tsi ahisa tsantia ke go tsi te sa jike ka e go tswaqo cha kwana jika le duwa te tsantsone sa kyai radwe te khauta go te usantse jete aba sitante xa kwa qokhwati miya kwe aku aba sicwajiti duwa te te akai sinza uade kwa re kwenye ke tsamjika te kwave anje sine tse go tsuye te tsene tse hisa aku kunwe uwenxeshi yokweta ucewe tsake chako akwana jika kwenye ate mu te kwave anje sine tse go tsuye te tsene tse ndundu takwe nqumta a aku kunwe cewe teki yakako akwana jika freida hantsethi duote tsantsone sa kyai de te xa go tshwara go ta na nga wa ga yili ta qite mgwe ma sound go ete da masima o sinja uo go ati ne tetasi ma ha tswa tasi mangye gwa no te u tlunjo o mgwe ma o geste se ta qite mande ku ri kwetse o ma te gwe e go ta o kungtswa akwana jika ti duote angwe qa teki kye visina go kungwa de kwa ga xa e kujita ma teki o ro go ta o kwe go ta o kungwa go ta na ku ri se ke kuriyo ngwe ma khauta te tiya kama December emburu dam sika ngama te sigwe iyo kweta o kungtwa no akwa akure te si ote ne terado soka ta mankinyo kweta o mu kwa akure na ta ikara te kungtwa re tantiu ane soka kan onyo karakta uni sa kia hi kwana sana kwa tim shure so ane soka akwana ya timi ya tika anja ngwe sa kama ena ate huwa mago vem ena anja ngwe kia udawe kuya kakunta ena ndete kunwa gono te ukai kujiki ena kase nita gwe chak chak twa gwana mkashwire cha kunwa teni chau saa jiki ndewu kujiki anureta kwa na te uka mjiki te twa te eni te kwa nga mtae kwa yoha kete kwa isiki ngute sporti ta kete kwe nubora ete nga mtae ni ngute jika ngeo kena chia tena temu bora si tuye ve sporti ta mea kwa itani cricket mati rugby mati tenesi mati nukwana ngutse echi yate na wo atalendeji akwana jika kwana te kai kukwana te cheche te teko kwana te kiteko kwe te nga mkuje anja te ukwana hinda te kiako kukamjika kunu cha bora nga mkwa incha kwana nga huwa rahbi a za tungwa kwa rahbi ya ki bora kwa nete ave ana okauji nata ire tante ukuje khana nga mreta akwana jika tiwa anishoka timia kwe teko na kwe tau keru keru mntwana nce sika tetsika tenati duote te ekamji te ana kaiji te unwe taketere mago ntwana ntwana tsan manuha kwana jika hiti o sa tsamjikita mate tsewa ta ya gate ti a kwedi tsewu a tsuwa kwedi tsewu a tsan onyo kara tsewuni sa subudzawe tabane te khase na go tite gwana mga khoma kwe ta ntwana tsika kwana ntwana o kai kwinji tsankinyo kwe ta mu cha tsitsi sena kwe ta umuno akhamati ajite ucecawo jokeng ejito uceka wesendra ti Reinhard Kulabika Pundang.

ka FM mona re 107 o he ta gona ne ga FM tsa batsa ka temone te ke tbe ka mako tao 520 minute se go tao nge gwa hana 5 minute e ya gwa Raymond Kombo gwe e go tao ga mtsa metende jama sa state your mind ta tete ka kwena e se go tao gere ya go temone te ke dre re se ka ra gona tlhama go tsam GT kana e ta ha ga se go tao te ke a Poivwe aqhede no de utweni jama esiyekwe tawo gheri yakweno Friday gantse ke yecamje ka temute ke yonqese nveka de xa iko go dziqwiji ka janjita ba ata ke yihane ke yecamje ka tsane onyo karacone sa ke yincigone camje twa kwe tawo tonde garo kwe radoso anisoka

mat ambunga wisisi yoko sa radio XKFM tamalayan wisisi ng inalagang na state yung main a program ng sa atang kuige a wa turning a bad day into a good one kakwa ngaya mwoke a gu tiki waka kota ngawitaka wa watiki wati jalasang watiki kang kalung sa mwoke kang ege ko unta ye kit inja mwoke kang kuika ngkewa SABC evilungi sa kausinke kongke XKFM tay ong alagang na present tayo wa Raymond Kumpo ng sa atang kuika ng tiki kalung sa kamkwa mwoke kang edatamki a sa akang ko ika ang wakam kiwa Freda kika e wala awa tuwiri ang amat mga dihertak manita ki kongki XK FM tay ege ngo doakam ki kawisisi ki ngong kamakam ki kawisisi kiwa SABC ng evilongi sa kausin SABC ng evilongi sa kong kanga at kong kanga at kwa

0: Tsame twa ire pamako 35 minute zingie kwa xka fmk no state of mind program yete amagotat ne darana tla tswa teno te program ke te tla kwa te deuta te o tswana gana o tse di go magotano antse a ke a ntse se ka gore tano te mo te o tswana te ding tswana te o tswana ke tsam tinde ta tla ke te kube akwana se te o tswana te te ko ke tsam ana a te tsitsi ya ko ana tla wa gove ana go mo tla ma go ta tsa mo se ke kwana te o tswana gana o kungwa ko nya te go ja o te o tswana kung no wo krena te go te o tswana kung no tla se na te go no te o tswana go hi go jita ma o gana te a tla ke go no kung no se no hi a go jino te o tswana kung wa te te ke te a ka go te o tswana ina a kung wa te ke ina kwa ve ke he tsam ina ke si ya ko ina kung wa te ka go di tse ka ra ga wa go ta ina kungwa teka ina si ya ko tsunu tsugo itamanu ngebe karahinya go no go wentla ba ka te tsamse ke te a te ka hi kwa tsunu ina tsuna si kanya te tsamke ina si ya ko khumwe he tlama go no khumwe ina tlama te tsamse ke nde o he ina hita te ke tla kwa tsamse ke te a karate u tswana nge a khumwe he tlama te nga o se ke no ina anga he a tsinza tano te mo nge te u tswana sure ke si ya ta tla se na te ya a ke khumwe ana tlam no nde o hete o tswana hinya go te o tswana sure ka kungwa te tsam skete a tswana sure ka siya kwa tano ana tla se no sa siya go sure ka a kwa na ske ana a do wa go be metre na ina tso tswana ting ga go wa go ke rena go of tsoka kungwa go ta kwa na skete o tswana a te tlai khumwe a tsa tla mate tsam skinde o tatsa hinya go tatino ngia ina a sure ke khumwe he tla mate no ina a go he ntse a go ina nge be hanu ina a go be ha kwa na ka ina ana go ang go he batia be te tanu ina he go ina tse wa go ka sen tse o sa ta go a go he ina sia go we o ina ka ve ina a be ha ve no a tuti ina gara na e kita manu ina nge tse u pende go ha ve no ina a fa kai at ere na go sa ve no a mitrim a go a tlai ta tema ina ere na go sa ve no sure a ina ere na go sa ta ina mo ina a huwe be te sure sikinu ina hi ho he ina si ya ko tse wa klasen ta ko kya o garae go tsam siki ntse ina ka nya ta na a ina si ya ko mo tlo ina de uta tsi ka ka i ko he no ka i ka i ko i re ta ntse tsa tsuna ka nya te tsam siki ntse nge ho yo tsi ka tsa si ya ko ka nya go ma a ma si ya ko tse o khumwe tsa ma kwa kwa na siki ina hi ho ina ho a be hanu ina a khoe a mo a khuwe ina se ya go tse wa klasen ono ina ke a khoe a khoe a tse o pinde a wo no ina ka nya tana tamanu mo ina a khoe o ro khata tata go no te o tswana ka tamanu a nga khoe nge we sen na tsa ona tsa go nka te sure ke no sure ke thia we sen a we go sure ke se ya go tatsa mo se tsa tla go tswa go ka e ka tsa jana tswa go sen na tsa ona a tawo tsa tla go tswa go tsa tswi ga klasi khona a ta akwana se ke tsa monge mamde ta tsa jana ti tsamski am kho matsa hung ka ta te notsa koro ko ka tsa o hosenna tsa hung ka te bemde ta a tsa ti notsa a go go he tsa o tse he ke a nya ga se ya go gere ya go ta manonge tsa so bena go emde ta tsa a jana ti no a ma ke he tsam tsa a hung kra nya go no tsa hung e tla ma go akwana se ke tsa a kho mo ga mongwa ko tsa a dukutu a ko tsa nga matema tsa ho wa ti no ama tsa mjana tswa go senma a e ka tamatsa ya te tsamka am de ta tsa a jana te no tsa go go he tsa o tse he ke a nya go a tsuno am de ta tsa tla e kwa te no ke ya tsa tlam tsa o tse nge ya go ke nga no tsa a ama tsa mo senma tsa jana tswa sama ta ma no no tsa tre ya mo wa go ke ya a te ma ke go tsa ka go ta ama tsa go no tsa koro tsa kwa tsa ke a nkara hinya kona tsa ke a nkara hinya tebe na tsa korono anja gana ka ya teko teko khum ka ko ta khono a ke a nkara tsa hinya kona tsa koro a teno tsa go go wo kreta manu ke a nkara ga kunwa go no wo kre a ke a nkara kunwa teno e tsa eta manu ke a nkara ga sia go gere sa ta ka iku te te ha tswa ta ma hito te ke ge o kom ta wa ko ka iku o te ko so na ya
1: The streets, yeah. Mm-hmm. Yeah. Ladies and gentlemen,
2: boys
1: and girls,
2: but you knew you were not.
1: out, tuned into the town.

0: tiki municipality ti hunki, ira ti hunki, kisi, adi twing, it uncle, kama gum, gagiga, ama u, mali, gang his, got to gikwa, a wuzaling wagi, unwag, and get chick, got to giga, and ah, he could let sika in gahalidi got in digat in a day, in wagi, malika, and he trequa, a gay, ta eaten it con on unka hegia, quit a gay, a doom. Ntiyagi mandra gana kuna imuto wa wala nghe ito watutu kagika pangivi kwa mahun. Gudugwana ngaho nationality suri ya giyoko itiki yi atu municipality hum programa nghe gi u yi ga ya chong panga gwe kanghe singi atisa kwa hinga mali hinka ngsang aku misala tagi ahana Noya ang hadia agikawa Jordan Hill Lewis ang kitalat at kano ki presidente ko hagiati sa ki minister ang hapulisi kikawa su o hong ka vikwa makahantang higing ang kapanggam. Yagi ako itagi firos kachali ang ahong kautra kaya kan ang ki gwalokang kikang mudzili kikang hisenjo mtuno sigi kikwa vikwa maka kang hi Lewis igyan kwa ka lakang hikwa gyan muling Hei ang lang ngaw tatuwa si maluluma takatopali ngaw kakasuntuan hei ki mjuma gi ang taavi kwa makang hapulisi ki kagagi kikum. Dia aki ngaw giyaku ite ki pangag e ngaw ki talang iki inay tirahirang yi giyati sa ahang parte nji kwa ngay suguhun jila gwaloka ang ya ang hei Aku misalkan ka nini kang ate ko ehe hau amani sa vikwa ma. E ngwagi kang hi aua mista at intelligensi gani kuna kika vikwa ma. Chik tuha ng hitika hige apanga kwa. Hiki pulisi ki hige ka nguk nga I vikwa ma. E ngwagi kawa hige ka awa. Ki vikwa ma kika chonga sa sengke sige au jala ukwa ka. Chika hige ang mwato wala. Polisi ke uas kabut gani kona gani ni ke gya fisa tau kang ke gya gya tukha a ife efi he soko nga inga e kit nga e I gya kama ke mfundi sweni ke administrasi chan ke gani kwa ang ha flex staff ke au ertambo gani kona ke ka district polisi nga imhum yang tadi movila kan yang uwati doka ka hitigi tide hitigi sa de a ikon na tum ki kokomon sanki wanaka ki kan he bunga hun yin higya kula yiki ngo higde ki kon ha polisi ki tige gege konisam sigi okote ki soko hun feifi ki sanki wanaka we ki ngo ki ka tiya ki ngo hun ta ngo ka ngi sigi kwa auzala o Sengkian mantai kita kita mencua juga kita mula kita anghi sengkian warna kuyun. Jadi sesekali sengkian aku hingga kamsun u. Sengkian mantai kita juga yang anghi sokoh yang kita tanpa tadang yang morning anghi kuat. Tapi kan hingga oh jadi sesekali hingga kundi sekarang ini kan seteni tuh tu kan him. Efasin. Kang hi a uwa glukon ngaw kang hi gikwa ama ngaw kang hi ngaw ki dutko ka gikwa at jawa kang hi wa tifun. Tige ako ita gika wa tika ikhlindi ngwa tige island gika lugalo kwa hi tiyang ka tiga ng toiko kundisa ka siit veste gani kuna ki Japan ki Shakashima ki island ya. Tige hi gani kula hi ngang hi a uwa gluko kang hi ngaw ki kang kang kwa jawa gluto hiki kang hi awa kang kwa ama kalang na ingaw ki da kang hi tenitwe kwa takama kwe ka jiwi si sika yung kwa chikim tifun bavi sige ako itigi nuwar tigani kuna ki Taiwan kawa chika ang higi akama ta seit kis ki Shina gani kuna ka giyang kongwa ta kawang ki ka chong sige ako itigi kawa kiluku ngaw ka ang hihlin di giyak kama kula ngaw ki kang hi awa 126 taka ki kilometer ki kanda wala ka giyama skola hong higi belewa hanggi gani kwa ang hiwa Shakishima ki ka elandi sige am Tangangge ka vikwa ma dilang kaisi singki ngu palilisa ta kwa tuhi. Tangangge bunga ngi hegi akol ati ke hi hudugili wana singki ahana oa iki ka mkundaka tuan ngi gai ka gika ngawagam. Tukwa ing hi kwa asang ngang tia kang hi ka gikwa a jinji kwa gya kwa tiki tifu na. Tuita ngkang tangangge da iha agdi ngawa ta lugalong kwang hi kum gi wa ki central hi ngo ki north ki taiwan a kwang hi kam kal ngo hi gi a hana la ngo gi kholi he ki ngum o kang hi a wak a gi ka ta khwe ga chi wisi si kang hi kam chi kang a khwe hi a chi nga wa ti gi ngasi wala wa wa faith irum tin ti da sam ngo gi x ka fm
1: Sika Firiri Amago says Hamintes taking gear hunting Babatera doing week comes kickatina. My day Boris conquered some men and see Bori Kiago, J. Monican Zunga. Minister Seri Annie, dear uncle Ino Godongwana, Angaratina Snal, Tesori Aniquina, Veta Annegatina Hana, Cladiak Yak Angatati, says in. Sorry, Nihan Sister Municipality Tiji, Haji Zaruk Ae Sika, Veta Dukuto, Yana de Municipale, Siri Anya de Mandakadia, Dota Kunka Guritam, Minister Mayo Jak Yak Angaratin Borika, Quinandeta Pretoria, Kit Kaikwe Tesinatin Kamsiki, Quizi Quatizim, Kitlo Tovatim, Tia Municipale Ratia Kitin, Quina Hana Anijiki. Sere aniji kien kara zao karako huji twa kara sere si manda ani e kien kara kunkara inveta gorongwana anka de national tesori kwena khana ani ki municipalite tiji a kwa zao ka programme surikan anayama ko twa ka go tamziki sere ji anaki kien kara kwase na guta Dear a party sitting o a Jordan Hill Lewisi Bapire Akroti President Waka T Minister Police Kiti a Muiko Gaita za oka dangozi kitahuita Mma Angratin Firo Satalia Takiti Kwea Quiri Saisia Tre Sika Kum Koma Nuta Dangweki Nahuhi Sinzong Tunu Borunga Aniski Swiri Senior Jaruk Ay Kainsena Kim Lewis Anka de Quano, Tre Sika, Trana, Anizi, National Namborunga, Teta, Anina, Hu di Manda, Eka, Quanazi, Porisana, Anigirasi, Tracas, and Vere Tinta, Dear Asidin, O Anka Tim, Zarot, I, Anizi, Yenitre hearing Dagdis and Quenahanaki, Waka Tim, Tui Haque, Amwinko Gate, Zaro. Aika dangoki tahwenu mborunga hojindo ta sisa keiko porisa zaoji kom keiko ana hoji kunka keita matse kakaramanda igurita. Waskabo profensi giti porisa na sisa nyam karakhoti ya haa foifu di kwea tuiha ek amaki ay fundi sweni takite flax. Stafu u artambo mukundai kim o ting kim. Porisana nguna tsoro ji a si oro ting o dik ako kwe am. Bako kwe an dri di twa a ta uka e sika. Mungan akin anago tina si ako ankara ting tamziki nguna tsa kota tam. Foifu kurik am kwe na siko woi ting kao e anak umwa ting tam. Se waka ngom di te a khasi e siko woi ting ako kwe di koma ki kwe yom. Sika asen vere tin do toko kejin ako koma ham kurik am kena ta hako tusa ha kunsena tinrita no se sa zika kara khoiti ham kaisa borunga si chika men do ta yam sena tinrita te borisi khiri o so di barata kwen ande ta kuma kaya ko kara khoiti Southwest Japan ane kiti sakisima da kiti eilandi ki tesen tam. Mwa manda kona anka te tre sika kwena khana e nyamako awasi a kumkara barande ta tuwa kayago tam. Mbara di krisna koha tifun babi ti kwen nuwarti Taiwan ane ki nyam senako kumako waskesi tsai nanza siyeko khiri senako tam. Bare ande ta kuma kai kwe khasi ngi kwiri siki kwa kara khuiti mu kai te kwano ye nona den 26 kilometer per iri size ya khom kara tuwa guta sureji na kwen za o atonga o jin eilandi ki tsesi ka kyama khuiti ha fries tama cha nga twara kona tsuka ta ta tinzi tsika train kara khuitim guru e atwa e kona a ka tenxe difuna an khom kara tuwa gon tuduke anizi ta ota orono nwarti taiwan ke no tia khwena avasi kwe twazi tesena gotam e te fir iri borisi khere o tama te ke sia ku foi fir e tama de kwa de ki borisi ate komago XKFMK.

Anong mazilito mo hongga tangang mingi waf e firwi ki ekska FM. Toma giga ngulegi mali giga tsa laiski ki sila pili milo giga ministre ka open bar baskere mer ki kawa. Sorry, open bar onre nemeng ski kawa malusi giga ba. Iti ki ya gihin ay firi gihin hi gigi okling laski kong atiw ki 3 and 20 October. Kang hiti gihin anjika yung sidugo pangulang ng lakongki lang isang kan ay gikwa asang ukas paling o isang kumisalang sum. Kang hifisa direktorat yang hitin korupsi ya gikwa asang kwa ki aidek kikati kwa sige ako ito ki pangulang ka ang kaw dihain kwa tigi ngayang hi amarti yihin kagdi akumisala ka. Gigaba kalang ng mga pilimili kika transniti mandrak o kika yung kya brain mulefe iti kisiya bonga gama pilimili kika tikwanyagi wiso malig gani kuna ano ching iti ki pilimili kika mandrak o yang ki wati gika wana o tamsan ka jiyane ya tikwany ng higigi tahofu gano ki laya ng hiatoma kika wa ki 54 miliard randi ki kamali ki transniti gani kuna ka ang hiki wana o e paliso ko pangulang ngawayin. Iyati kay ang sigigi ki sila tigi ka onghong ho ki tender

ke gika wana hingo ki kote tru gika atia hun ke tu wana o kondra ka ha ang he iki wana ya he ki ton desindim ke ka lokomotive ke kauka in ka tu na tin hingo ki tu na 14 kan si giku ke wana utia ka ang he sim kwa asung ka uzala ko boyo gani kunam to khoswe e ka dia kan dia ki ka hi awang la ko ta sa cha sa is ki wanang la ya yin kya te ka mhi ki ge ki si te lo mle fi vex ratia ngi ka Nelson Mandela by metro gan khona ki ka ki us ka pum new brighton ka landrosovski khong a ka tiu ki manda kham tuwenda khawa lufuno luwetu new d hechi ki akhan tuwenda khawa mkhlumile stofile ati qhay hengo icikita hofu gan la anski khon a ki kan hi a oti khon hi ge ko asang ka yi ki la ki la ko tsa sa sang ka pali ma sintani khango tlengwa yi ki mani pali pangi bi koma hengo ki ngum gan khona ki ka wana ko lo mku sa ki pangula ka ng hi I a tunga ge hengo ki tsa tsa sang ki sa tisa ka tsosha sa ngi mali ki kan de ya maga wachika ang hi ngalak o asangati sa hane ki gwalo hi ang amayin hi giyaka kuna hong o hong gravala uchika ang hi akundi sam. Mlefi ang kaw, sorry, nga wain ko ki kaungka ang hi o hanggula ki ka registrasi na vi ki chuang ya bilewa ki gani kwa ang hi azwidi singi trakaya yam. Tapola ang hiwa ir 3-2 ach gani kwa ang hitu ma kangu khruta ki outwarum gani kuna ki klen karuwa sikhlindi dewi tagi nguya ki kang hi tapola ang niha ki mei sika gigi am ki ngum ka ang hi ki tam u hi ngwa ki tapalu ka ang hi ki kaum veska po departamenti kwa su tia ka ang hi sikhlindi kwa ngum jala u gya ukwe tagi nga timbuka ki kala siva day sendi ki ka ngum ka ngi sigi ang wika hi asungka ti ka nguna gi ti kuki tam o ka ngi o e tiang gi hanta ni kuki kubu nga waka vikwa ma ka ngi a oa ngum gi ka si u singi kumisala tan nga waki tapulo ngun ki ka vikwa ma ka ngi singi ki tramsung sung hui gi a un anwa gi gan ki ka nini ka lai chui sisi kan ki gi a ati wala kwen su gya thamsun u la le makawa jalam to click on in si gi ti sa ki o kawai kwa a click kwa ta pola un ki to yisu u mkunda su kwan ke ya jala tuna ta chimbu gen ta ni kam ka ng hi tho gi a kha gi kwa ya ta ni kwa ta gi a wana lam ki ka hi a wa ka wa tho ta polo tra u zala kham kha e kam khlindi ta ni gya tam e fasi bura hun ke umpo malanga khona khonga ko moka ki ka ngau ki ka yes ngya ngo tra zala khama khwe aji sang chang ki ka gi ka wana o ka ha o ki ka ha pekin closer ki ka ga to bura hun ge ko te gi dri and der ta khade se ne ki ka gombe hun a gombe hi si gi gi ola hi yenan se ta khade se ne ki ka ji sang ta hun si gi ki wana o begin closer ki ka kai ka nga tsisi khertsi banda district ki kona ka thota gya ta lugalo ka ngwa kwa ngi kha thoi kwa atama ka sanku o ka ku ga ka sku ngu kwa u ka ta department di halan bo ki ka wi e hum province ala si gya ti sa ki su o hus ka ngi a o prefati ki ka ngai me chok o hum su wana ayu o hun me khang di di hun wa ji sang ta kang hi an ta ki ka gam department di un hal mang bo ra hi ge ti sa ki ka ha o ji sang ki ka un feel to hun a no ya in ho ti yu o hu wu za la ya ha di ne me hi ki ka pe si yu o hun ka wa na ji sang ya te ge nga si wala wa wa sis irum ten di da sam me hi akwe da mu wi ki ex ka fm

maqam ita jewisi si ikla kin alikano juki kongki science and technology ay program daya kit insa mongki program ka ang kwa SABC ay bilunggi sa kausingi kongki XKA FM dami episode ang wag palawa alunggi sa mongki tiki kang awa how wifi and bluetooth really talk to your device ka kwang haya mongki tiki kang wifi ngagi bluetooth man ni chukwa pang isa kwang nga wa afoni wa mkangkwe kang wag palaga ting alikano juki kongki radio XKA FM ngasaski kang program wag palawa ngakwa hiwa tong ko. Wow.

mazim tetang ka ge ga kan ka ya wa ti sum kun kuna ko ge ge sa ko ya ge ya kli u ni te ge sin ke wala sin ke chang ka wa si ka ma ge ga nga ti ge ti ni ri gani kuna ta kan ngam ta ge ngo ga ngam ti ti sumu ka ge ge sa ko le ti pinu ma ki ya u kham le tri sim te ge nga wa ya sin ge ya ko ukwa police mapono kya wa ni ke Luisa ngona ngumta ke ngoka qale ngiya wona mbi yakweni o khave tali ko idam ngona mta ke ngoka qinga ko kike sa ko yakya wa tamasi je kya sunke ke tin ti ke qale mta program ki chan ki ngona ko adi kan kunan kim ti ma akita lung sa do wa ko ga kya wa ti sumu do to ngi ka sa ngwa da kita long sa tisum ka fidikasi ni ke kravisi te da long sa kone tisum ke si ke tisum ke ngin kun ko ati ke khoge kon ko kangala da tin kita along sa kam tisum kun kuna wa ko mte tang ke ko ka tunga mja programati ke ko mte ge khave to mte te ke ona tisi ho ngun ko kan ge wa kalukelin ngum tina kita ngung ha ko ta sa kun ke te mi kita okram ima gya kama chongkale ngana kwa chigongi di bola gani imta tusake una tutina gita nga kwa tasa kwa nga temi gita akali kama kwa ati uki kwa imta ke ya kwa nga imta prokoram ki gansi ni ki yi komasi imta gya sun kwa wala sun ki chong ki kang kama kwa munita ngame imta gya kama imta wala kene khripin kuna te kita akhabe tola sene ke chongam te kha kita mati dana kuma kwa market chete mota kita ngoda ngwa program ki kho atike ko musi gewa ngwa kuma igya kala tuma kokuma ke ko mun kuna ke ole sisiri wa mta program ki dan sene ke kuma sene mta gyasan ke mta toto ge ka wa tsi dem te kita ngoda ngam te tsumo mta gum te fite den mta fite kuling nja samta tisumu ya ngiawa na inike kota sa kulitikanuma ya kita au kamu.